0: ebi amao efo bi anso ne safoa ndi se wo wuri di okura safoa no betu ebi epono na ma wo bebre agu ye meka sa kunye kuhwini ye sa ye oma obi je waware akuntu ko tamu dadadan tata sama yire wo no nipa bi efi be ko do ho ho no ye na je so beso ko bi chire wa bresa enko visa ye mfa enika ye visa wo obi kwa be ko no ye ba na ye dane be mo be ma na ye dane ne ba me hu bebre e ba dia da ro mama wa ko do bi chire da fa me sa so nipa bi ko do bi chire ya ti wo no nipa bi enkrata sama wo da bi chire pesiri yi no ne ma ne enkrata disa papa faya maka me se wa so fo no bi mu hu ade sene me ebi mo so mo skache me nemu msia fa pantre gu fam de na hinfie papa fire enti otem nka bra na urade nyankopo emfa me so na omo aso fo mbe njubu papa fo me so a me admire on pa na me chewo mu nyina so majo kwese amankwa odifo kwese bebia wo bia papa me chewo eh odifo
1: Ascent Fire Ministries owo edinasi ufuri kodia na wo ko edinasi ofin so kwa iso kronum afrancho buo hon akuruwa na afi uku kuruwa ya yifu ho kodiye, ufili kodiya kwe tuwa so ni efe ni edinasi ni edinasi abayi school no asemis of course esi esaya school no nechi ena ochirima kwa indahwa buhu masila chibia onine epeny anase saudu edinasi saa school yi echi no bisa se ifia openyi bia efene kwaku mesin eje efene kwaku mesin kwa idensifuwa nase entafo mame kone nchenyi na papa faya ifia krona papa mesin iti mwono kwaku mesin iti mwono ahwada papa faya nso etie papa yeah. Ibu hafa mkudu asumfie mwono

me mo chano pe na mo akwaba ha eyi nshira 104.5 when I'm musi mabeba na me nyame di for prophet abet 1 dinu abet mensa ti kwai eyi zen felicitation e wo akom ene ahinko entem fever land ebe no asun

0: ba bi wa chano pe bio ni wa do mi kra ye na unya ye mu Reverend Bedia kon Uncle Rod Douglas Thompson Bishop Martin Fojo na do fowo fidi su gina ebo kasi se nya mi ya don Robert Abbott 1 Abbott 1 Dear Abeti Mensa, Cordia Pejadifa, and me, Yamia Dumu was Zin Felicitation, Ewa Akom, and I incru and Terminal. You two make a nature, I incru any Akom and Terminia. Zin Felicitation, the Chinus, you try and chance you all. The Yamia Dumu Pimon, let us say, when you are what do Yami D for Prophet Abbott 1, Nasuye, Shense Assassino, a Feverland. Assassin of a favor land. A brass watching Bossedana. You cry, you know, you move the Birada. Psalm number 40 says, David and Wasser say, Ponya watching in a bit of your body, and I'm putting to 2 day. And see who are okay, who know, ring, I and die. So, Chenny Bossedana and your minty, in between your gentleman, I ye. Prof, I bet one before the other neighbor about radio so. Leave women in some watching Wakaba.
1: Akra,
0: then what is saying?
1: I do me a she hear me who ye pan also. I
0: do miss me who ye papa.
1: The robot, yes.
0: Oh, me dear, ye papa.
1: And when you want came ready,
0: I mean,
1: when you want came ready, rather than I also.
0: I mean,
1: but then I don't do more dear any ultimate kind of papen.
0: Eternity.
1: The dear what ye and your son will be any. The dear also when ye is will be yan, sir.
0: The pee.
1: Yenu mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye adum adase nina.
0: Amen.
1: Sisi ya mbibre mwa ubu umidi abetimensa. So abetimensa.
0: Bema naba nefre unu.
1: Ama ibi nefre mewase.
0: Wow.
1: So wate midi abetimensa na. So yesa mwenye ni ya jenu mwenye diya wanye.
0: Hmm.
1: Wapanyini ya wa saa freme. Nye mwenye diya wanye.
0: Sani radio tiyo. Wadofu bibiri wum wonu susua
1: aso bi town wonu bi dog
0: sane tie
1: na entimi nye pepe pesa da bi abrabo na entimi nye pepe pesa enti balancing wum sometime creativity business awoko banga omu wo ade bi wo hon monse ade onse ebi kosoro ne bi abafo wonu mi refi sabem enya banking ko aya na adwuma kese office no so na okwa aya na test sisi
0: matiasie
1: eti sana abrabo no etie ene monya monka Israel yankopon a wode ne domadom yai enen so ye da foforo na ye yawada meba
0: setie no
1: yawada fefe urade aye
0: wode adom yai
1: na chese o chese di ade na ekona chese aso ai adwum ayi na na ye kom no bronya na na ye ekono
0: bi de nka se bronya bi ade mbedi
1: eh
0: po bronya do wo
1: mi bo na na atimis
0: bronya
1: chese
0: ye kwaro no
1: tam na na ekono
0: eh ensa yechi
1: na na ye
0: ibinye ba na me
1: ebedore na papa this year emre na ko tam no day amre ni ho
0: abanti bi so nyu no
1: ah tam no day mre ni ho
0: ko firi no
1: eti an monya mon kan wurade se ode ne domadom ye na wabo ye me de etiefo nyina hye oba ade ensa ono mu ye osese shebre omi ho nto ye nen monyam mra amen
0: amen
1: unu mose ene metana se na mabo adane
0: ene ya wadai
1: oh yes ene ya wadai ene ya wadai metana se na mabo adane obi tie me paso odifo me pa cha ona ene wo betana se wote menkan die fotu utrim se wote menkan na me wo ho
0: wafidie su die kese
1: me wafidie su die
0: kese
1: me wo ho
0: wo ho ne
1: me wo ho ne
0: e wo akom ne
1: ene da kura ene da enye me da me de ba radio so nso no
0: e wo na wo
1: e wo na me wo
0: se oyi ho ya so
1: na ba bi e tetira bua ne nya ho na ye gan no
0: mi soli ya uko office
1: mi soli ya wana meko mi soli ya wana meko na makobo mpaye asire urade ati urade ya nimu asire odum di ya meni pa
0: tise uwe radio suu ni radio suu debi ya da ibo di nse neno nyebide mkwache wa ya ukoho
1: me koho mo
0: me ya wode nso uho
1: chese ne ya wodo ne die ma sebe tu
0: esiho
1: esiho se ya wada abetemensa ebe ye ya wada no nye ne me se sa ya wada na se no
0: ende se nye ne
1: enye ne u ya wada me se ya wada se se nani nyine mu ya wada me se hin kora na ya wada kuma se die obi oni ni bia ni mse eja ya wada die omfa ne ya wada ni agoro Thursday en mwenye mwenye ulade
0: amen
1: eti mame enko takurade na menko mpoho takurade mpoho en mwenye mwenye ulade se police penyini bi woho machiano unimnehu mimo ni din
0: utiru adiyoyi
1: ya na emu mwono wawo takurade
0: mpoho
1: mpoho takurade kula na mivani si mwobisi takurade
0: ti oko
1: ajumu na ni mwanyamu nke urade se waswa difo enti takurade ya mewono udifri ahaya kwa akrano emu chensu munu chesa au utu ukaa wabeda hii
0: ubidu
1: ubidu kumasi mwotri na ensudia na maa mebaa uho miji wudi
0: flimpo hobi si takurade
1: miji wudi
0: furukrefi takurade be kumasi
1: e ya jina miji uho edi ye ena maa me efri empo ho takura wadi ya mfane takura mifri takurade ena mdebaya na adi ya baakua ye medeni se me yire na me etie wo me yire me yankasa me yire
0: ene me etie wo
1: ene me etie wo enye me nana me etie wo
0: si yeti bredi yesu saai
1: na wasi me yire no onse was a man de mosli ya ne bisoli ya na jubo mpaye
0: ya
1: inti ya na otane radio ebo mpaye the one time no ode to hono mwasi ah sofia woka se nafe wano ubo ne mpaye kula no wasi obane te jampa abono aye esa e follow the program no en wote ho to hwe se die nsem ne kona no wose ne yire ba de benya ne no no wose da sori me wodi fo wo kase be yan ka fo problem na na
0: ye di hun ko bo
1: ye bo bo hun fa kwa no ho no wose e die ne ka ho se me me mfa nye dey enko may no wo hwe die wan obai wo si frɛ ne yere no wɔne ne yere kasa wutim sɛ wo mu ye close pa sɛ awade awade ani wɔdo ma awade ani awade nso so wutim sɛ titim wo mu ɛnya nkɔmɔ bia na obi de ma ne yɔnkɔte
0: sɛ beria kakra de
1: wo beria mo sɛ ana me bra kyerɛ sɛ beria dem pa pa pa pa pa pa pa pa pa
0: wo de beria bia ne wo
1: wo be de wi wo si frɛ ne yere na wo mu di nkɔmɔ a ana me ka sɛ otin se me wone ne yere no omu ye free pa pa pa pa pa pa beria bia anya dai enem de wi omusi se me ya man watam ase
0: sanity
1: to so be for oba ni tie wono ofre me no ka se me metana se na o se difui magi medi etifa ne ko ko ho fa problem ne ye dai
0: eko
1: ho no se nka me so ma target so fu bi nzo so wo wase akra baby ntinka wo ade ache a wona koye dey
0: no
1: eno wase enko ho wo die tuka ne ko
0: wo drive be since I was old
1: ah papa
0: wenye ni ye kwa de be 5 and half
1: mo
0: takra de tipus
1: ti
0: eh ibi wo
1: o tuka wo bedru ye no wo frɛ me no wase odifo pacho ma ba bedru kuma ase na na wose ohɔ no ɛyɛ kwan bɛɛ so ɔfin so kwan no so ɛna me se me patron ata ɛyɛ ɔfin so tachi my road no so okay ɔzo no so no watena wose watena kuma seda enti woni ɛkwan no so to fa so na zin na ne de ntim so mo twere direction enti zin zin na na yɛ dai ɛde ne trimu to duru ba bi no wo hu no zin a ɔnkɔ ɛni mo nyamu nkarade so oluman obe pia wana menene kasano me kasemba ako me kan ye no one was a wodi fo hu na de wan kaso woni mo nyam fo kase apa otana se anam se problem se problem se problem se na madebe was wodi fo hu na de was intina me yere kase be mra hu hu na de ono do so wan frem yanka ni problem bi anye dai anchere me e wan wo be yi atum se ne yire kura ne se ne se wonye dai
0: omra
1: omra na wo frem ne yire jina so wo frem ne yire no ase e wo bo di bia o obo obo ganem bia wo se obo wo se enye nzo ensam o papa na yi achere me no o mi be fi di a o de frem ne yire no aso mo monze
0: ne obi a wo tem sa
1: ganem bi etie wo se enye nzo ensam a o papa wani yi ato honom no papa ni mu na de no na yire no fo no so o kasa se me kasa ko ho o wi ye na me tire no de wo se wo ye dey
0: o ye
1: o ye wo se odi fo no na me pe solution na na me pe ensama wo kan de ni nyina wo yesu et esa abrantie bi yade na abrantie na yesu sa ne yade no kromo fuo mpanyimfuo nyina tuo ma nugu abrantie no so are ti na ma yesu sa yade
0: benifenia
1: sa wo da me kamba sa me me kamba sa ma ni ba bia me ka firi ba
0: wo wo na enkwa no sa
1: me
0: si sa gu
1: asa me me ka sa me ni ba bia me ka sa firi ba
0: Mr. Mungu bebe mr.
1: Ente wu dia wone ba ye adwuma atane die. Aye nyira wu be wono ba bia me di kosie na wu di be sia me. O se me ne wa ye adwuma ate. Ente wu me ma asem so wu ni ba bia me defa. Me me ba radio so a. Ye ona me pese me ma ni pa etie emen wu nyame asem ni ditumi mu.
0: Ente
1: nya kafo bia hu.
0: Kofuku sani ya nugu abranti yesu
1: ya sa obi ya diyo wende ba akunde wumu wa nemeno wa debeka ya sa obi ya diye aka obi ya kuma ama ya sani ya diye
0: meni huwa tonu
1: ama ni huwa tonu na wabi ya leno na wuto na nkanye sebo meseme kwa asoli bi missionary church sinibi na me baba ako e wale tintin se se e hono mwa na wase okoye na me koye na adansi ya saata mnanu omu koyi beema na se wabane duwa kwa aswale no woho ti beema na nana me waye me makola
0: no,
1: enu woko te wase me mekana hon
0: kujia wale
1: e koho umiswe ni wawe nitu ya tidana wa muu kwa yu wa matere wa asoro wa sami emina mitu kadu wa mwayede
0: e koi
1: edi boy na koi nini pebemi nino muu ayayi maamibi idi adansi yu maamibi idi adansi ye maefri abaye bianwa idi wa pa adansi adansi ya mkuro wa adansi ya kakrebi kura nuwa bidi wani ade
0: uni adansi yu
1: adansi ye de bia maami we de bia wodi adansi ye
0: na
1: me kwa hwa nanim de de bia di adansi ye
0: na so de ho be ye hiu
1: ne ho abe ye hiu
0: wo ni fika wo si na me nyae hwie man
1: ono na se na kwa nya adansi ya wo godi eno so wasem ne sei mike ne yo dia sofu obi adanse atum no so obi adanse wa wo adanse bidi ana wo de wunya bi wono de nyame adom se ne wini kura na bibi si nsu na ase a ade na ase a
0: wo de nyame ase
1: pese nyame no wo da na ase wo de adanse ase nyame en mo nyame se se pimpo so kura ne si ne hwene so a ene nyame adom ase
0: ene hobio
1: ene wo biem no wo kodi adanse a efira ba ma me de bio de adanse e
0: wo ha wo ne sei
1: wo ha wo ne sei nanka abrantie ayale nanka wanya wadumfuo bia ma wadumfuo na sane yade a nka etire ya abofuno
0: dumfuo ni kristo
1: wate sente na meka asam na aba no ne yetimi atweme dasa ani ahemfo anim etitru empanimfo sabio om tatawa shorto wo mutetso ne yebedi abrantie asam adafom
0: de wo mana wo nimdi wo yebedi pram
1: na yase agro yase ukona empanimfo no ukotso omete wono mo a na miya na ma study sadian sempanimfo me ya no wo mu a sada tenase ane wo mate wo mu se wo nkrofo mie no na baba no mu mu se mu nko we ho na mu mu se mu nko we ho a o
0: mundusudusu wo
1: na mundo ya na mitime busa me ho se a wani ya no mu sada tenase no wo mu chem se ensia nko we ya fa na ensia nso mra we ya fa na we ndoso mfira papa wa study sadian no
0: oh yeah e koso je me sens et du minute na ka bosi be si e be stress you so ani wa bo
1: what am I say
0: nous we jump in for ni
1: merase me ka ta mo me ko apijai ta mo me ko apijai
0: kro dadem
1: hu
0: na wo face no
1: be bi ana me hoyi
0: ansa na wo be ba fufuru mu
1: ansa na me baba fufuru ya yi ansa me wo no me plot na ye four plot
0: apejawo
1: meme plot na mto onse aye four plot
0: okay
1: four plot ebom ebom nyase bi ebi wa ebom anza mato fence afa ho nyina so de wunim na meme koto plot ne wono ho no samra na meme kwa meto asone ne de ne nko a asone ne plot nko na me yede
0: meto ye
1: samra na nzo sutim se ne mu odane ama na me wobre ma video center
0: yeah
1: ana adum bi dum me a obesie me nya boga bi ana me nya kakra wo so me so me dibi ye de kotuaye entimi antue ne nyina anyade
0: anwie
1: samra ne meto proto no 5005 me kaipa na ye 5005 ena yi old Ghana ne ye 55 million old Ghana no ana sa hono mo plot na 1.2 meme hono na eno kure bi ni ho biem na wase nkam beje wo ka na awisu no ton kodidi o
0: edigi plot mo nkam
1: eji wogina
0: na na betuma toka na betuma top plot no wogina
1: ya na me ya na me yase ya ba afodi awi he na wo besie because wo mka sa me ka senti ya dane faso so na de kwaje kan sa ka me de no wo senka sa amre vibe no wo senka me de kwaje pro na me de plot na na me nam fom
0: pam wo mo wo yina na sa amre
1: oh sa e be se me tiri mu ana ya me ya no wo senka me de toni yina
0: vibe na na wi so de 2.0
1: ya de ko ye ye no
0: power ye no
1: oda sa amre na me wisu Hyundai bi na me kwaje sa vibe no na ebe se de jeno me woni na ms me nya vibe ukura na ma nisu me da be ya na ma fa anyi ho nyina pam mo mu nyina akura mfiri ho na o mo ha adwene dodo ete me kwa ye na me to plot no 55 million o Ghana ti na na na me me to asembi na me ka si su na na na me me to plot no woni nsam na na na wu sa mere no nso so na wo ngui me to ye no
0: no
1: wate ase ete meme ho anyadai anso
0: metuanwie
1: metua ma ne ka se 15 million ase 15 million se 18 bbb sa ho miri mekai
0: ozon ka se metua 48
1: dabi eka bbb ya ka se 18 mu
0: okay
1: eka 18 no se wan wan ana wo mo se ah odi akogena so na ye na wo de ayira ye nim so be dai
0: odi nka ye ba
1: obetua satire mtu so mimi wotire mesene bibia obi na adu mi na nyame adu na menya baabiye na bopo me kwotena aso na me wie ya me hye adwuma ase no na kikiri kira na ene ne amaji wum so de odi wunu ho ena mse da bia so me top rot ni bi kan plot ni guase ono oso me top rot ni ene
0: fa mi ense na kitwa so
1: dia twa so ni nyanya sa obi bewure ma o me kro obe ha me te me kwa na me kwa na na na na na so ɛni egu ɔbɛra na ɛnu ɔmo charge me ɛnu nso so ɛnu ɔso ɔmo de maame saa mmerɛ no sika yɛ ameka ɛnɛ yɛ sika o ɛnu ɔmo te ɔmo te me so five million no to ɔmo gye me five thousand eti kwa kan wa na akwa yɛ four eti mo nsa wo check ya ɛyɛ 200 million me boa
0: wo de kada da no
1: wo de kada da no ho a ɛna me ni tua ma ne kɔ ka dada na na yɛ dai ɛwo mu no odam fan 2000 kora na kwaka ya kora aka 2000 na metua ma afi pro pipi pamra ya si 2000 ne maya
0: tipade ma
1: ya fa pipa ma me
0: abe su 2000 so twemi antwe
1: sika ise sika te metua kase ya na wie wo hini hi bebe ya wo se dabi pro ne pro to no so do
0: na ni fani ne sani ju twa
1: na isna ka wura de se wɔn nso ɔdi baasu ɔno na dan yɛ amaburo gu so na da proto na yɛ ma tɔdɛ na sɛ ɔdi ɔnim hɔ afei deɛ proto yi pipa mmerɛ yi na na yi si daabi proto no so dodo ɛho sika yɛ de maame no ɛnyɛ noa
0: nkurɔfoɔ atwiɛ fo bɔɔra amanfoɔ atwiɛ fo atwiɛ nana adi
1: nana yi nso so yɛ proto no nso ɛda hɔ no proto biya ni mu obetimi abegye biko proto ni nyina mede ni nyina sifie guso wofra wa ine na no se adeti na abete proto no so sa woso enso die twama ne na na twama no na 20 feet bi as 15 feet bi na kai ne se waye sofo die die guso wose dabi de proto no so 15 feet na wose meji bisika 2000 one farm and so me papa di 2000 koye wahini said no 20 feet e waso wa chake no ogini sika na asembe na medeka etu omo fre me ya meko na wahini ni mu omo ko ya meko wahini ni wona me ni omo ko jina ho no asedinfo we to mane me na we nso ato word ba ko papa di kai me se na o sisi dan ni gu proto no so no wa hu ni se munya mfa ni pipa maano ana mo e wuru ni wasisu waburuburu die ntese awia e dey
0: sisu e da ku pisi dey
1: wait wait to ba sente na meme di akofa ba bi kire won wait to ba na wensu aye dey ato aba
0: ayefiewo
1: me ka sempa na akire won ne se bo me mo so nkire ma boso
0: baby we difu je wo mu
1: wodifu odina okura ne mekoka asem bi kura yase ma nkase ye ono kura e basa ati mi debia e wase mi twa odwan
0: eh
1: basa mi mo wa manye
0: be be di mi
1: mo wa manye
0: ntida
1: ana musi nana dia me me to proto no o wa ha
0: otiasi
1: otiasi nti wani e busa no wase chinchina da bi 20 feet no
0: beje is that
1: 104.5 I mean it's not program again some
0: gender
1: no papa na mi fetina mi lo mi la detu wase 20 million ne dia wo twa mu ta me dey meji 20 feet no sa me na me twa me 20 million kura bi o
0: 20 feet na
1: na wasa broro dan akasia kasia we guso da bi 20 feet na omukosu ahimfuni nyina kosusu report na de dada wonso bi dia kora so so sene mi ahimfuni kosu omukosu na 20 feet yesa akotena so a 20 feet ni ye gi 200 million
0: a day
1: na mzina na ninya afi we toba
0: na we report right yesa
1: we toba na we atoa ba
0: na full report no kla na
1: yesa ti na me chire mu chiro se ti mu wonu mu wa me hwe ya na nsi 20 million to me kura de minim se ya beka se min tu nsa ngu 20 feet na so oh ya di 200 million ti dim di dim nya sa ya mfa mi pi pese ya de e ma me ya sa mi pi papa de nya de sa min sa de de
0: debi
1: azampa na onza sa se maboss wa chere woda
0: debi
1: onza me maboss wa chere woda
0: debi
1: ansana kakrakra eteki bi wo mo be 1 year 2 years ansana mi ko wunu wa yene ba ko a wo mo je me 5000
0: edi ni mu
1: edi ni mu
0: edi 5000
1: edi akoma na ansana na na de mi pipes ne ye dey
0: sam
1: ro mo de me sai pray nyina ma mi wo mo sa la me se fabra na ye nya ne foforo mo je ye no ano ma ano azu se na me ko yo mo sa de ni nyina ye dey
0: sam o back
1: asembi me se ye na minim we toba na wo ya to aba we busa me question na me ya na we so busa me question am sin lord da bi
0: ni wo sa dante na wo yari yari ho to no na de gja edomani ni wo tutu no wo tun hanu wo tun hatu hatu
1: what must
0: tun abasa de sire
1: we dia nanane ka it's a plot no ye twetwa 20 feet guso cha ankensai enko wa broburo dan de nti se we gugugugu asase no so ano wa hene ba akone kase na nase ne modern bone wode ye na dwimu o se akura me jimitu e me se 20 feet ndo mu kotisu a magi misika
0: tetuo ka bi e chin joye wi modern moyo bi ehin
1: timi ye ya na me se da bi se mankutua emwa na mpe bose ya na ene
0: kutua
1: hu wa hene ba ako na mkutua na mipipa na wo modern ma me no sa mre na o musa ala me se wo mu kotisu na nane se me mfa mra ni ye nhwe ni ye nye no na wo mu ye no fofram me tue wi ye no wo ma fa ni dada na e ti hwe ons wo wo de ma boss wa chere wo da
0: debi un kan fi yesu krada mi an sukra
1: ye no bi baby bi ana wa na si
0: wo ko nkra ni hu ko mod
1: ma boss wa chere wo
0: debi
1: na se bi un kadan ni gusu an ke eni ukurum en ka me kra se ma bo ama ukuru kra ko ne me bo a
0: un kra
1: obi te meto proto kura foundation kura wuntimi ntubi enso dan ye gusu ye 1 2 3 4 5 ye ngwa ngwa dan
0: debi ah bro say na wo
1: oh papa say nye bibia na ebechiri
0: yeah
1: it is not na fence wo kura yato afa wo tententententen kura ye fence wo ketwa
0: so bi modde moye obi
1: ano me me ka na meto ye doto fence wo e kire se kuro ne na ye ye peni development enso wo hini we toba na we are to aba etuwa nhwe ye mese wono bae dai
0: bepa ti
1: abranti ye ya hwe se
0: wonya yare
1: se wonya na yare sa ne ya twene wi mpanyumfo na nim se santai
0: tuwa no mo se
1: tu ya no ya tutu na no adente na wote o ma abranti ye ne ya dai e sa ya de ya kwase na bo me dia minim
0: nim se ye humeda
1: wonya me sa ya humeda
0: ye sa ya biye
1: ye sa ya dia humeda
0: ni kwa kema mba kotina ho
1: kome metu sanan ko ko musa watu mi akwa musa bia ni fra ni sa ma sa kaje na haje ne me se abrabum enye wo bia na beto wase te fatu utrim eni monya mon kai wlade
0: amen
1: ene ne nsiran kai wlade me me wo ayi ehe akom
0: yan akom ntami
1: ahinkro ne ahinkro zen ho no minu ahinkro ah menye new place ameko ho na obi ya na obi ba bibia obi nmase ye
0: baby
1: obi ti ase ye
0: otemnu so ya
1: isran kewla de sa won ti ase ye ana mimi ntire mo nchira chira ma ye de me ye na wi an sa na ma chire onya na make as won sa fe make akura akura wa ye di so feed the one baby I say free
0: yesu de nka why body body pa o
1: omitiai mitias kanan san o mosa omo 20 feet na nanano akwa mo hine na watete proto ne te yade
0: ese
1: proto to mamemwa akem ahan mo nti o de miamfa 20 feet no muso because ho no mo kora na se nsu etwefo na me feel e ho no yage me yamfa ma ntia yase yamfa mpipa ne mame
0: tam chef mo fa kon kontrol sa di pipa no e da ma wada ka
1: o ma di ni pipa na firi minsam
0: so ko pe bosia ba
1: ti se wo pipa no wo hon mo dia e yi district assembly fo na o mu usi da wo mo ba hon mo no wo mo ba hon mo aso be ya chiro mo na ni we na isra ke wura din se wo mo zo so ba no o mo fa chiro me ka na na se ye me stop na na se ye mrani ye me stop na ye adwuma na wo da no kora wo ni nkrata no wo ma sa firi me wo mu aso te meka se ah abeto ba wa ma hwa ye kama wo mu aso fe chire freme
0: obi kaka
1: e to mu akura kika wo na mitimi si dan no twe wo mu mu wi wo empanfo ni na me masifie afie ni nyina gugu wa wie nto betimi abugu agu kwoti mi kwotue na na video mo se di pipa na mi ji mi pipa 20 feet no
0: nko
1: o metu ya na se mi firi wo no ma na mse da bi emwa eni monya mon kan wura de se abrante ya ne se na me dia yame a me dia mete ba bi ana papa ni twam ana wakati e ka na koma no sa me yade e tse wodi aduro sa woni aduro
2: de minima ne se ne mani ayedai afra mani ayedai ate
0: se dia ti
2: te mai me ka to kwadin wo so difo asem wo wukete ne nyina ye no kore na ba bia adide kwa bia nso nyedai enwa na me ba ye nso de enam wo so ma meti ye na me ko ye nso de wo tire mi se besi ne si ye nti no wusha hani tokro mukura debi ya meshesho kuni msu wa mamu of enkrane saata kwa dene ni itako wa mamu officers bed ya woho wene kasanu wa siya mpebebea fose jame difu wano wa ha wa mamu officers mpenyufuwa nyankura nkura penyufuwa mpenyufuwa wano kula ni bi edibre kura wa soro sene wanondi ya nuwa diyama waso koho ubuwa msuwe nimi di nkwa mwa ofu so nima bompa ya manu ibi kure temekasa udifu mpacho wa odie wa makra kura odie nini ntisha dabra kura nebele bedibe tu disi mami nebe ye mejuma enyedi ya watie ye
0: ndi wuhunu
2: enyedi ya wuhunu ena abrenti ya nikaye na midi ya yamia dianemi nimu se menia ye dey efra sese menia te eti se nyameme se mewa akwamzin feeling station wano mwa wa ntiasi ye Wobeti asiye.
0: Kupa wofri hako honu
2: bi. Wobeti asiye.
0: Debi.
2: Na kula meko wokula woti asiye. Wo wansu wo musa musa. Ana me si debi menye wo musa me
0: ha. Anya new place. Na ho de ka kwan ho. Wo de usikro bia mfaka.
2: Me chere
0: enya
2: na. Enya na we koyi betu man kama be sense den kama bozo atre.
0: Debi.
2: Enso da na gu wono wometi obi atimi agubu agu.
0: Se ugrata ya
2: bibia ya set mami nzi number no so number no ya 0543 0543 29 29 44 80 80 0543 0544 29 29 44 80 0544 0544 80 80
0: 80
2: na boga bi kurete me kase de we mi si bo apeja din kura me ana me bo ana na koma to ne yam na me so ofre me a e ko dia peja din fo na what is owa bro chiro australia ofre me a ko dia peja din fo na what ono kurante ase it be last month no ofre me doso me a mi chiro mo chiro no se a se wo bi nya me so me ye nipa bi a mi ye secret pa me nke kamen samsa ansa na meka masa na die na mpesa meye no na ma yewie da bi da mi chirechire mi nse mu nchiro mi yewie ana afi ma beka achiro ansa afi afi de water masi
0: that was super
2: ansa afi de water masi
0: that was super
2: papa mi nsi la no so na mi mie ntum
0: na ba da ye 0543 29 29 44 44 80 80 0543 0543 29 29 44 80 0543 0543 29 29 44 44 80 80
2: ya tam mi kwansi wa mi su doso mudoso doso mie no me ka ya mama no kwa pakura ma ye ka se mi ntwe udwan no mi ei na di abeti betwe dwan
0: udwan po utwe dwia no se fite fite fite fite kala bi enim
2: matom prot na e won doso doso mi se we twe twa na wi atwe ba ye doso mi a fe de na mi hunu de meka na na no so me top prot no wo ho busa no so a won no so se yase ya ne de
0: busa no mo 20 feet ni das no na ye de
2: 20 feet na na mi ko yi o ma de ma wo mu e won to so be dance so
0: is wo to hi ba ko da na ho na se fufuru yi
2: What do you want to see? Papa Mami, you're not being me alone.
0: Zero five four three twenty nine forty four eighty.
2: I would to me say you go so a year see a saw down here day. Ewo ho na chi kwa. Eni monya mun ka ewra. Me wi abekere kere me kere kwan ni ye di amawo. Ewra bi abo nti frɛ me. Eye 0543 0543 29 29 44 44 80 80 0543 0543 29 29 44 80 80 0543 0543 29 29 44 80 80 Hello. Hello, Christ as papa die la ni yemame. Christ as mbiye nkang.
1: Hello, papa.
2: Ote, ma ane wote menka.
1: Papa, ema kese saha. Se die, ma ane, jina soma mi wote nchi mi infidiye nwa ore mame.
2: Hello.
0: Hello.
2: Hello, Christ as mbiye no nkang.
0: Oh, what's your gun?
2: Hello?
3: Hello?
2: Hello?
3: Hello?
2: What's your gun?
1: Papa, I say, and no, Ebba, one TM, your young fun were her street, you know. Young fun were her street.
2: Oh, what a sign!
1: Papa, so what's
0: it?
1: What's your bound?
2: I don't know the more, why?
1: Yadoba di ase.
2: Ena me chire chire niye memudi ya wate pa.
3: Achai.
1: Mbo afidi ya ba.
2: Me chire chire niye memu wate wahu.
3: Achai.
2: Me da ase. Nya mtu ya zifu. Wo yishira wa pa. Wadifu wa bete mensa na wate minkano.
1: Hello.
3: Achai.
2: Niti, adiyo na minya makana mema mpa ya maun.
3: I'm not going to be able to do it.
2: Oban wa one time. That's
3: how da.
2: Fama na me maintain minimum na me unu so ho. Hello. Mama wa wai.
3: What's your name?
2: Achaka, na wong fa ni nchi ni nko hospital?
1: Papa, ebo wo ye, e ye wudi ye mfa misa na mi nye wai?
3: Wudi nana nti ya mi ya titini sisi ya chini na?
2: Papa? What's wrong the next time you have to see your chin?
3: I see.
2: Anu wani ni kunti ya mewa?
3: Sasha.
2: Na sa wobo odia, dia na wobo ayano. Dia na na atani ya bana, so wobo odia. Obani bo ni kunu dia. Wase, wako unu wabebi ya wanu wabane na wintu wabo ni kunu dia. Ena bema amese nye wanua. Nenye ni bi biya anono. Ha?
3: Papa.
2: Eti me pa cho meba. Nada ati mi dia na meka na enu kora.
3: Dan kora dada.
2: Nada ni dia. Nada ati mi dia na sama meka na enu kora.
3: Pacha.
2: Anya ntura na meka wo.
3: Christ.
2: Ebla de muaye.
3: Amen.
2: Obano, diano na enya no be ma no nya ne mpena ne wo ba no enna ma ne bi ni abotre na wako akoba dua nti diano afa wo ba no eye no a eye no a eye no a na enya we nya afi na mbe kansin bibiri
4: ataje ne ma
2: o se menye ne ma o
4: amen
2: wa fo ne awurade wa fo ne awurade wate aba sa ne kura be ma ne kura nso ne ne ntamate o fi ni bi anya wa na wo solve problem no wo be ma ne wa de ni sika ba wura mu bi aba ma ne de ni sika ba ba wura mu bi and mo nya mo ka wura de wate
0: amen
4: amen
2: anapa fa ne bra wo be te me ne da tna sama me kan na no Diana make us up, what bonum? I know what done a dead one can't tell me again. Cretro do. No, a radam well. And yet, Munyamun Kerradi, I'm a profanabra, what?
4: I'm
2: a member to the metra, quite fanabra. Where you're the one who sent me when you met me a castle, naturally to Rabbi Benamus Wabo. And yet, the abonnement, and Yamu, we now send under can come so debris. I summon upon the woman. No what's in the po no what call baby asa so for one more than a red so be kaka so tete sa and was when so and up me when you want it let her to make it a kind and when the baby woman is a me a d4 make sure what then the pumasi bre what no one kwa kwa body I know and the idea not paying your banner so as I'm the care of my me kura kase do you need your wabam woman kwa dan in the dad and so what I'm gonna be you know Adani wo kuro bayi. Ye adani wo kuro bayi. Afano. Nanka mewu naka. Eyo nyame na adu me sa. 0543
0: 0543
2: 29
0: 29
2: 44
0: 44
2: 80 80 0543 0543

0: Oma ya miensa na meka asama kero be ma na ya chene de na tu ai woda prison mebo aka aka ma mieni oba ne nso me no woka se panyine ne nyum sesi e a wutim sa na wo adro nso so mo ayedene mebo aka sa mebo a ano nti na afra me woba ne die nti na afra me mebo a awo die nti na anya no a your friend Florence mebo a ana pona me no wuri se oba wo wate oba wo uni se yaka se ye beye no praise ye beye no we ye beye no enti se die ne pressure na ye enti usuro ensuro oledi ewurade be ma ne nsa so wate ewurade nyankopon kan ho no wo a ana pona me kire ho na bra ho wo die mfwa wa wu mum na abeba wate wadifu ohunu kan ye difu onye difu hunu ye wadifu bi wo tumi hunu kan so ensi kwai teme me tra na me si kwai na ma tra wo die wo sa wo ye
1: ate sai
2: aye oja
1: na meti asefo onhyira ye pa chaza me tra so mboba me namba na maami wa ye fast na kunkro amamfo ye wada amamfo enipa na wo nipa na maami dia me enipa da
2: wani abri di awonna
1: wa dai
2: wani abri awonna
1: wani abri awonya dai
2: unna
1: papa bi a dance ya asiama no wode mechi ne ma bestidia wa a wo so wo bedi a dance ya chenchire nchepa asenyame ne monya wa ha wo bete ne nkan so wa ha wate
2: matia
1: aha mitie o
2: ah unya Bisho, na diskusi, na nanga mche mche angkwe tu ane dasho.
1: Aha,
2: na diska na tu, ubya sifke na fidemo.
1: Meba. Wose woba na diska aya dai.
2: Isha mana.
1: Abreu.
2: Abreu, mche angkwe ne dano mo, mche aso.
1: Acha sa woya ne dai huwa juma.
2: Acha.
1: Anu wadi si kanabro sa fatu aso mano.
2: Acha.
1: Kudi si kanatu ansu uhu.
2: Mbiya si skani.
1: Adi ba say.
2: Acha ba say. Na wachini.
1: Ebe na wachini. Ani yaso acha kakara.
2: Acha.
1: Eti amu wa ya ha ha ha.
2: Na ya ha.
1: Ofrewa wenya dai. Ababa kwomu na anu omu ho sesey for now na obusa wo mo nso wo mo sesey
2: na ndanda na meni aya
1: wo obi ase wo mfai na watwe mu nie eh ya semu urade be ya wate me sesey Ewurade bɛyɛ kɛ wakoma to yɛm. Biribiara yɛ nyame asɛm. Why? Biribiara yɛ nyame asɛm. Nnipa bi ntɛmɛ mu ani Nyankopɔn nkwa ne boafo. Onyame de fe yɛ so nko adeɛ a wobɛnya mmoa wate. Ewurade bɛyɛ. Sika ne deɛ wosi ayera. Hunu. Wahwehwɛ a wonhunu mɛboa. Kwa sere mi amenya na onia ne mfanya dai emre no kakara kakara

0: Ghana ha mra ye adwuma pa.
1: Yeah.
0: Eye adwuma this time there. E bi a first half se bi anya adwuma. Ye adwuma. So wo brani adaje nko ade a.
1: Na be ka
0: mo. Mra ha mra wo ho ntimi sremu ada. Ya ma mun so bi wa se onim nim die e fa long. E na bi ansensem bi a se onim so bi betimi aka ma na wo sro. E sro bi kwa.
1: So be ka mo.
0: Abra no ama wa o ntimi ka ho sentimi sremu ada. Obra is here to solve your problems. Ntimi sremu se de o hima de number ne tu dwa no. Ya na ma fre. Na so yetimi
1: Jini mama mama. Okay. Mama husa Ghana mra. Eye juma pa. Etimi anfa ba bia anhyo. Mame kon kon heated. Na mame ma efia brago akwa ba. Wo firi oyoko, wo se agya sey. Kwan ya wo de na first one. Asem na ahmete. Mama akwa ba ne nhya sey. Yem koi. Efia. Na wo te sey. Mbia ye kama. Just a one kasa kese dia menti hwe. Ya okay. Area wo na anam de na do ba e.
2: Ewe ni de boko. Me ni be ma bi tran ye frene e ja se.
1: Aha no e national anthem. Ti wo kan ya na watu bo. Eh ti. Wo sha se na wo se me ni be na bi na tina. Wo wie ya na wa yi. 1 2 ya kwai.
2: E fa cho me ni be ma bi na tran ye
1: frene. Ya ko.
2: Eba cho menene na 8 years ni. Hey. Wa anya me ho ade da. Me ka chere me se onye me ho ade. Me ka chere me se empe baby e di eti beto ansa. Ampa meta ne chi. Ema esi fie. Enti ye kwatena fie ni wie na o charge se wo se se ni shuban.
1: Mo si dan ni wie ye no.
2: Me ba cho.
1: Okay, e mo de ben na wo de bua no bra mo si dan no.
2: Me ba cho me ta ni.
1: Okay.
2: Ana e dana e waya nso so e mi sika na di
1: e di e okay o ho receipt o
2: me ba cho de bi
1: okay yo to aso e ti mu kwata na fio na ni si ban asese
2: me ba cho an
1: den den na na wa sha se
2: de na a sha se na ye e ka asa wo ha na me ya ba se wu kun de me ka enka me hu hin ba ma na o ba de wo ne ne te na mo ya ade a wo sa wo kan chire ni pa na se bi afia me kwaji sika we na me de ade aya ade we ami so ma kan so se bia ye ana amenye me ni mo ho hwe me ho ana obi aba obi sana on kan okure mfanche obeka senye nokure ebu ha wo fie ana obi aba senka hogwa aba fie a be ma na oba e bebi sana kwan so no me kun hu nu ana one no etu atene o ma mente asemko ni bi ebe wi a chire no na ese aba aba ye eka eda ho no enti men so so no kwasem na men kan chire obi na hwe me ho na ewe me na me fele se me bo obi amane e se kwan se ni se na mi kunti na me ne ne ha mu so e wede mu ba na mi nti mi fe mpi e ti a chire na me ye ma adwen se se ma ma bu se ni bi anti de ekọ na e chire me mistake e ti na me fre ni mi aba aba ko na ma kan chire nto fre na na e se wona na kasa o se me jai o ha na fufura ba e ti emle bi me ba boy me first born no o yare na se o ni o ba di date ye me de mi minimu ho hwe
1: na na one ne tena na no ne ba ko
2: ni me ba cho an ma sika se mi ba o mo ntam na nim na wa bo ni dua no de me ma na da ase
1: eh
2: enti dua ne benya me ba no e ma akola ne yare pa
1: e de na wu hu sa se no
2: de ma mi hu ye ni se me son da ye me son da ye me ni pa ne ka chere mi se o chere me duro e se me nti na me fa bi empuna akola ne me me ni binom
1: wo ye sofu ba na
2: me ba cho de bi
1: okay ba wo so da ya wo hu ade
2: me ba cho an enti o ka sa no na obi aye bibi atia no ba me ma adwene anya yi sa enti asa mo ho na da ye no esisi me so sa enti wo no a wo oni ho na me kire na duro na ka tense wo ntiti me na me fa nya akola na no ye no se ade na me so ma so da ye bi se ni se ni se ba sa wonu ni se eduabo wanka nkyere me ese eduabo e na me de eduo no e ya akwara nti me de kan akwara no se a na ese bibi afi mi ni mu ai ha na me am so do ye mpeni masem na o nti ni di na waye kese enti na de chi na na ba ko ba ko be fem no so be fia asem no ho na me se ade na no se o ba je ni se e ja se oni ge ase na si e twi mpana na wo so abo ni dua ni sika be di no ho nti wo so abo ni dua ama me se ei
3: ndi bi abo
2: na se aya me ba me sa no enye kikiri kikiri ma na no kwase na ehu pa e ma aye kwakoda ne ni nyina wusika me mu eba na me di akwoshe me papa so
1: wodi tu mu se mpuna na boni dia
2: wodi tu
1: ntu mu kwoda ne dia mpuna no ko bi
2: wan ko bi
1: okay
2: wan ko wodi tu ntu ni nyina mu no ekwoshe me papa so e ma me be sin ko mi klom e wa fija ase e ma ye kwokwo sha akura no ma no hoto no ntu anu mu na me ese me ne ne ntu na biem ana omo ye ese nya hwe nya hwe ne ja e san
1: e de na na ye wu nyina so ntu na so ne ntu na biem
2: sa ese sika samuno ene wo ha na we yaba wukun de meka ti na eya ngu ase ma me enti me ye ne se me ne ne nti na bi ana mo ye nya hwe wo de san akọ ene ye san akọ yi enti yakọ anu mu a ana foforo san ba ye na me san de won man po na de ase me be afie
1: foforo be ya
2: asa chese sika samuno na nim de
1: kire ne mu ye wo ne ne wo ha na obi aba oba wo se sei
2: obi aba oba wo se wukun de meka ebu onso so anipa ne mafie wo bete ne yese yese nso na nkule wo mu wo be bisa no nso no onti mi nkyira wade apote a wo diska no eye enti ye ba afie be kan se na papa ye ne se o ma mi nko biem na o ko odwa atoa na me nse nye hwe se bia me na me kofa ba ya enka o mu e be ka se o mu anu ye nchia te nye hwe me nko bua ne ye nchia ka no na ye ba na wo se wo ko akra ku dipa enti wo kwa akra na be 2 weeks na wo bae oba ye nimre me wo ho na ni obi fle me na minim ni pakoro na wo fle me na wo se me wo fa we na mi se wan ye na se maami ya na mi se maami ya de wo se me pe me wo fa na mi so wo ni ho enti a kire na nipa no san fle me na atwehwehwe ni wo se se na wo mani sister baako wo mani nua ɛna ɔfrɛ me nti meyɛ a me sɛ yɛante ɔli wo na wofrɛ me a mekaa a wo sɛ ayi maame ya na ɔ sɛ na wo sɛ me nuaba ne nua bɛɛma we na me sɛ wokɔ adwuma na ɔ sɛ na wowɔ kuma sɛ na me se ane na ɔ sɛ akuma adeɛ bi a ɛkɔ so no me nua bɛɛma aba me ha ama magye obi sika ɛde ama no
1: ɛbiam
2: ɛbiam
1: ana wokum de adwuma na na wɔyɛ mpakyɛw
2: mepakyɛw wɔtontɔn nuo
1: ɛnuro bɛn saa
2: ɛdurɔ a yɛde bi kookoo so
1: ah okay we decide no me ade no say you want say this capa o me boa
2: enti o ye na sister ne kan chere me say waje obi sika de ama no na wo se wo takura di o se na me se wo boa me na me ntwanto na akuma wunu abe ma ne kwa wo de me nam so ate ti se ya na wo de ha me na me kwa me se wo mla ho no me pepe ni enti na de be kwa kwotwa me say nipa kwa mi sika be kwa kwaja na nipa no me wo ha na jo ɛno sɔ me sɔn daeɛ bi saa na daeɛ
1: mɛdaeɛ
2: ka paa nti mesɔre na maakoma ɛbɔ se yiaa ɛhɔ a nakɔɔ bae ahomakye bɛɛ 5:30 ɛna akɔɔ bae nti mantimi amfa kɔɔ no because na maakoma ɛɛbɔ ɛna mea mefrɛ nnipa no nti mefrɛ no no ɛma ɔ se maame wonim sɛ woku azaa na ɔne woyɛ didi ɛna mesɛ mpakyɛ menim
1: ɔbaa no ɛfrɛ w anabɛma
2: na ɔsɛ ɔyɛ maalam wɔwɔ akra a na yɛde wo na ɔma aba abɛgya no nti sɛ wonim deɛ firi soro ba a kama hyɛ dadeɛ kyɛ na me si ei ɛna ɔ sɛ wakɔgye obi sika nti nnipa no de aba abɛgya sɛ mensɛe mu na merɛ mahyɛ ase a meyɛ m'adwuma enti aka maakoma sɛ mehwehwɛ wɔ namba na memfrɛ wo nti kwan a mefa so nwa wɔ namba deɛ ɛno deɛ mea ne menim nti sɛ wonim saa deɛ a ɛneɛ ka kyerɛ no abusuafoɔ na mompɛ sika no ɛmena ne kyia yɛda no no kwasɛm aduane sei anka ma no
1: na wanto sika no din
2: na yɛ 1,000 10,000,000
1: 1,000 Ghana cedis ɛno mu nti na malam no sɛ moma brabɔ
2: enti sɛ ɔde kan nso ne wade kan afrɛ bɛɛma no ne wade kan afrɛ na memahu sɛ medadɛm hɔ a wɔno no pie ɛde kɔɔ no pie abɔnten na bɛɛma no ammo so enti mesome ne nnipa ne kasa wie mesome amisa no hwee because na mesuro ɛna ɔkra me sɛ wɔkɔ adwuma nti ɔkra sɛ ɔkɔ adwuma na mesome sɛ saa me ma ɛna ɛbɛsen kɔɔ yɛ kurom ɛwɔ ɔyɛ so enti wɔ afeda nso na ɔbɛkeka nsa a wɔkɔ adwuma ba na yɛyɛ adwane ne ade nti mebaa na mede rekɔde no bɛkyerɛ me papa
1: na ɛnokorɛ sɛ na wɔkɔ adwuma ba ma wɔanyane
2: sɛ asɛm no memete asɛm no ne mesuro
1: ok wowokɔ no wobɔ ɔbɛrima no ma ne ɛsɛ bi a
2: asɛm
1: sɛi na mateɛ nti medwane
2: mepakyɛw no deɛ manka
1: saa
2: ɛno deɛ manka nkyerɛ no ansɛ meka kyerɛ ne sɛ me papa sɛ ne mɛhwɛ adeɛ ɛmmra
1: dabi na asɛm sɛi a wo no asɛm woahu sɛi wenti mi amon amane se malam bi kwa na ehu mo bo e na wa frɛ eti mi kɔ na wo ka wa kɔ fa ba wo ntibi e be kumene me wan ka hwe
2: me pa jɔ ndɛ man kan che
1: ade ntia
2: ma mo na manye na mi nsa me ka kire na o ma me nko
0: mm
2: o be ka so o ma me nko nti ma nka kire no
1: okay there there na si
2: patcho the si ni say
0: mhm
2: wa yi nyame ya do Saturday wo so kwaye oba ho ade nti efie na yesi ye no anti me no no metena 18 years na wa anti mi anya me ho ade no on there so when yes ka no kwaye oba fu from ade dan no o mi enche no
1: na e ba ni say na mu ja ya wo kwaye oba fu so mo ma na mi na nke beku na wo dwa ni aji otirin kwa
2: eh anu na chire no
1: yeah
2: anu na chire no wo san etu kwa ja ya 2 years na wo ma me ha setna na ayekọ na
1: awon su wo
2: asem na edin
1: yeah
2: ene ma mi di firi ho no enti me firi ho no me ma ni de na o mu ho me ni firi ho ano no so so bai ti no ne nkwala no ho me nkwala ni hwe mu de nya me ni ni na me bo bi pa ono ate ha obedi adanse
1: na wo ti de wo firi ho na na o be ma ni bai na na wo bai ni wan sa ma
2: o be gba to me na me se me ma bi because I am shishia kwala no e be na me ni se bi a o be sesa ama hwa na ensesan e bi ama na me se ni mintimi ntene bi nti se wanya oba na oware na won de dan no on che no fa me che fana me no so le ma me wanwu so so de menye menye
1: okay na unim se bible se ade ba kopen na o kwa so be
3: oba ne chali
1: methodist okay unim se eye bible se eya mo nkwa na titi awade mu kunu so o mo adwama e ka keke no de bae ti de so na ugina ya wodi cha no
2: eba cho wanye
1: wanye wanye na na wo se
2: nyansa
1: ni nyina mu sana te ho ana aware bani en so ye de o te ho atra ho awu ba ko ni enu ni ensa mu a o so kuna wanya na fofo ni ana ayo uni ano no okay eja de na uni mu ase ni ho
4: bacho de ekwe nyina no mi a de ese mi na me no nyina nti fa ko ho a omo eji ho no but time a nema no ko fa ba ho fro na oba ho fro no bo be ma ni dia no de omo ko da ne se dia no mi papa ene de mi mi ayi kunu no aha ba sa oba nde on de wa ma ho bi aha enti omo ko da ne dia ne ba na chi no afi na ti se akoye se bema no yi hunu de opeso beye obeye mini aba no afi se enamu ntia ngobi abo dia mi dia ka ne bakura se nyanya me a nka kura no kura mpo yi nti me aka sa bitu kura me wo ba de no to sa bema no pe afi se na me pe na sem
1: okay na no wan hen se se asem no
4: na no me frɛ no kura se enkura do mntam nti beye a nka wamra na yentra se na meme mpese enkura no kura be basa nti no nka be tinya nka wamra na yehu kwa befa so o ka se kwesi ada etwe mu weba ade cha no aso to wash da nti na che se me hu se no kure bia kwa no ha
1: enim eti wo fo ade onu aba yi kan so
4: oh no kwa se mse ubi unti ubi abudia mi bia kwa ifi ni ase ni nyame anko wi no
1: Mm.
4: Senka ni nyina chikura no. Enka o dia dana na chikura no senka de se abantin nya ni hu bi. Kura si bi a. Me nkola no, me ni oba no nkola. E de sa wale no kwa ni kwa na nka nkola ko mini ni akon kola no. Mu kwa de sa wale ma ni kwa mpa se de ha me. Na nkola na o ma beto.
1: Ada ni ma no won hwe se nkola no we.
4: Omo o yi ko lodi aye wo sise ye.
1: Nti ba me hwe ba me wo me hwe nkola no.
4: Na no si kosiade ifye mboka se bako abaya bako ne to so wa second bon o kuma u ai senior high o ka se nko ba university bi kura mbu na no si bia nko ba ke beti kura shia me na nka me mpese nko mu ntem beye basa
1: okay ntira me bi sa wa gbene se de wu ni abaya ke ufu aso ana me de bi a me mfu a me ni ano so
4: oh
1: ufu ano so
4: oh adei me fu ano so
1: okay mame e ja se wa huma no so chi ano
5: I answer, good afternoon.
1: Enti pa, ne pa, ne pa, se. Dia wara ahuma no we. Mume bie ntumo we.
5: the next level. Jesus, hello.
3: Hello.
5: Ma, my name is Kaza.
2: Yes, sir. Good afternoon.
3: Afternoon.
5: Okay.
3: How are you?
2: If I saw na unkomo na minu di na da ano unkomo no. Ah, no enti na medu abaha. Me se ba ako de menye.
3: Ma, and that's my okay. Anya, offle me. Ama menoka se endano wo ko e hotel dane 5 endano so ya 3 wo endano 3 bedrooms ana hall ana kitchen na isi den na ko won kan kan se de endano ya 3 na ko dane 5
6: in shoe endano
3: e ya 3 ana hall kan ana wo buy se ako ha dan ye bi ka e ba mo ho no be ka se no
5: eja se me ba o mpa cho wada room obei was only not 18 years. Mukuda for Damien, sir. Now a car, a woman, a car, banner, done a car, and she share. I feel quite a woman, put up bold, yama, what the neighbor. I dare say, and some pee. What a woman, yadia was, sir. I feel quite a was a cra, and a home for ya, you from me, mini day, ya, and to the mobile, and was a mimu.
3: Oma. Me too quite fine. Yeah, I was there and to go and then came in. Come on, me this free, see you. So, and first, you go meet a medical. I said, I'm by my phone. I'm coming on at you. Oh, my mom, and I'm with my young Cassa. Miss me near my. I don't know why. Who would me? Listen, I am my home, tell my mystery.
5: What are you doing? Sabre, no, I'm not one senior man worthy, and not San, I'm one to our dear one. I've been an hour by
3: some of us. We're going to try a bread bait, but my identity is a bread bait. Oh, yeah, I've been on to her. And then
5: I said, yeah,
3: the two are, and yeah,
5: you. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
3: ha ma fumo ala ma be ya tu na ma tacho ma pe ni pa me tacho
5: se be bi ananka udi komo nu fi ba se mi mi se ne se da be nu ho nu jina ho ama me
3: aha
5: mi se ne se dey
3: ala ze
5: o ka bi bi se mi mi se oba ne se da be na so ye bi ane ma ubi di na wo ka bi bi
3: ah mi ke se me ne tie no fine Mamma, you think of more young city. I was in the chat or serious tone by Dinko and come and my way of a city. You think of more young city. It was in Yama. I guess I can't imagine you can come out to a phone. No, it would buy your horse. I'm out to have it. My name is Mamma. If you say a bullet, a bullet, but you don't know, but my toy, your course, after this, I don't hear them. But my toy, your course, near corner.
5: Say, maybe, no, my wife, what do you say, and that's all. Well, say, dear, you fear you, ma, who so cruniama, winning a bunk or more bamboo, or quite woman and quay, and so on in this nursery. Now, dear, who fuck you, and auntie, a brass for 2 hours. What the old commission there? Awo
2: ma me pacho awo kan ni wo nchiru mu
5: na na wo ye na wo ye sade okay na wo ye ni sa
2: kwa ni de bi wo hono ma me ye kwa no a e se de ono no e ye no me nia ni je enti bi wo hono ma ko no ani ni aba e na ya na ma fre na me ne ne kasa
5: tie wo bo kwa du be nan uti de di kan wo se mu nsi ni niema na wusi ana na wunsi
2: obo ana nisi na ye shaase a yi no ntokwa na shaase e na mi gai ye
5: ugai ne manisi na wonu aduane ma no
2: e de ame no aso na nini bi
5: na wonu aduane na wunni bi adentia
2: de ntia na ma nini bi ne yesa a yesa won ka no kure emfa nkyere me woni me bi hunti na ama ese suro bi e wo mi mu eni ntia na menu aduane na na nini no
3: Ni na.
2: Na
3: na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na
5: Baby, I'm coming. Come on, young fan.
2: Come on. I'm not going to be
5: here.
2: I'm not going to be here.
5: Now, why
2: are you saying I'm a pocket? So I'm so sad. Just say, I'm not real.
5: Never to go. Nessel, no, I feel the way you mean one. What's the name? I know we see by the true guy. If you are now, no, but I will want to. One more, they can win it. Now, what in chain wouldn't it be? And now, so and now, Nenada.
2: Debbie.
5: Okay. Call now someone walk and was so long. What moon come on, sir? Okay. Now, let
2: me be son of uncan of cranch. Let me see, I would not say, me know by the dim common.
5: And I call on the dinner.
2: Kwane dende na meye kwa ba nye bebre se die wo kanu
5: nti ba ware fo edre nyumre ukunu na deka eti ese okoka ebra no so awye kwa na do kwa tem se menya medim ti betu wo mi bo ebre ni wo na si so sa na ukunu so xede
2: ma me ba cho de ti ani se uni ni pa ne bedi nko mo onka no kure ne mfa nchire wo
5: enti ne eno mo chire se bible wo ho tv wo kwa nko na beti amu ani age you can watch television. You can watch movies on your phone. Into call no na ye ho anko na da bia.
2: Anya da bia na mpacho na me.
5: Na wo ye.
2: Anya da bia.
5: I just say to aso e.
3: Mhm. Enti e wa me frisi. Ala ba kaya, ana me na oni me kase na wo enti me duta me fa sapo. Sapo. Ona ta e fere ma na kuda ko na bi chama ji ji sapo.
5: Ona
3: di ko jare na. Ebe ebe na ye kase ni ni kuma na fi be ma me kuma so na. Mana na eya din tema mfu fi e ba na ja ba mi fere wo se wuni fi e me jo wo se ma o ma mi o ana me se ma ti e di wo mo na be wi ke na o fere me se
5: ya ja sapo ne de no o fa se ye pese ye ti asem no ase o wo di sapo no ye dan
3: o na me tu kwan e de me fa ye no ana o no fere ni ti se bi wo ho ana fa ma da fa ko se wo han no se na me ma ye ana ma da fa no fere me se wo ye ni ko ana me bi me fi
2: sanwe
3: e dia na si asapo no oh mama this year na se wa ko
2: wa
3: be ya me ni ti si ya me
2: se
3: na me ba na won kasa me ho
2: enya kasa me kasa ho dia si ya na se wo se ma kan chire wo sister se wo sala wo de kasa mo ha me ma kan cha nti oli se wo sala wo de kasa me de e ha me enti sa tam na wo kwaji ska na o mo fra me ka chire me no ana ase ne na obekun ha ma de besi asi
5: nto fa sa poni ko he
2: me pa cho me hu ba bi o de fra enti me fra na dan fo ba ko
5: o fa ye no a hono ne wo ho ana hu sa sa poni gboro kon
2: ah na o si wo kokuro ma no ka bi na hu sa sa poni e ka no ho
5: na se bi o ko dware wa che o se tru be bi agaye o hu dware dware kwa na funu o pe bi asi na ko jina dware a o be le hu sa o ko che no akon fo
2: ah me de na me ni mo
5: ebi so na e o disappointing jim from our bonte na afena dan fo ne se wonye de
2: ana me fena dan fo ne se mini pa no se ni se no
5: mini pa de
2: na dan fo no na dan fo no wa akwaji obi sika ama ni pa no afre mo so ya anwani wa sha se se nko beye de obeye eni ade ntima kokan aye no akwa akofa sapo se ne ne de obeye no obeye enji wan fre no nka sanche no na bla no e fre no enti sa asem no hoye nkomla nyina no me papa ne tia sa eska no
5: eja se
2: nyina eska no 1000
5: na ono ne ka ne nyina gina 1000 ho no a
2: me papa ne tia sa eska no sabe ne papa nso nani slow want me am fast da kura mle papa ne se e bi kura da mi ni ho no na bi a watua me ho ka na wa me na wo kasa na me kokan wo ka te nsa wo papa ne tia me ho ka ma me
5: na wan so na de adwuma na na we
2: e pa cho na me ye store kakra
5: nti kunu de kaba unti me mu anu kakra I just say
3: mama
5: cho aso e
3: nti me se ba na me nti me fra me no ya se me mpe bu se ni ba kon kan ona ye mra nti me se ba me se ma pe fra me di udi ya di ya nti ba ba papa o ni na o ni di ya di ni me bo na man ala mpe bu ha de kan ona ye koi ma pe bu se na no aso mo ba mu de wan kasa in the parent car seminar she said because she said about something near the elderly people in the I'm not going to mention this but I'm so you may yama I will die the person about the panicho the basis the person by young can you invite patcho and then they're going in a book of degree and the power of my mind natural so I'm going to say on the elderly beam
5: where your money been how are you
3: now they're wearing somebody beam in the kitchen the elderly beam now you know how to come back to them aku so ba se wa le mi dia be shit ya se dara mesi mi chempa ni dia ma ano ka mi ya se ma fanya ase ana je bai de bai ni ya se sa ko ni fro ba se ba se sa ba ba ka se se ya ba kwa ni mi ya me ba na wa le bi na ma se ana mi cha so
2: ba cho emi shi ni wo nchire mu
5: da bi o ka sa e bi an da bi mi pe ni sa keke o mu baaye no aye dia wori jaye to be ma no ni mo mu pa che wo so won ti ase so ne ma adwene ti e jaa wo kakra se dwene ho o mu ye so o mu ba bio mu ka se o mu ba kra de waye wadwene an waye wadwene wo kan e se to aso e
3: aha baba ana me ma me so ya me o ti je ba so program be no so on pe ko ana je me tembe bit na me no nya aka e din ko mo e se se ko awen tem in Japan no ya ba be week no na o me pe ma se be ma ne fra me se That's just a minty. Nobody had our 10 minutes on a certain teacher. That way, your banner there. And if you do, you know, and I was in the honor, and with one, no banner, and come once. I was walking into walking about because if you are in your stretch, you're in your coin. Then you're 20. That same one for home. You can't say, I know I'm coming to my own day. Oh, no, on Piazzi. No, no, I'm a black, I'm a bow friend, I'm a trade people. And I'm so sister. Then come on. Ba wona wo yunu nyina mi gida mo ana fa fa ja be yunu nyina ko e tan wali bi o chu ni nyina ko o tan wali bi me mpa mo ni yunu nyina tan gaba nti na so pa dia dana e tre wuni o di se dan me tan mo me me den tan be ho na me den ne ne den fa na ko so mpa na ma ta mi bai en den en na die ya en den ya me ba ta ni me fa ka ja se ya dana se ne tie e mi ensa en ti ka se ba ko lo wuno mo ne ko ani na mo fa ba ko na kama me ba ko ye kitchen na kama mo nzo fa ba kama me so won ti ase na wo ya mbali te da na da nka ikani kana no ko to ka ba kitchen de kama me ho aso de ma tsan yen yen tan te da mo premia ni kitchen me de kama me no ba fa ka ho a ye ni na mbali se wati nti ni ya ba oni oni wa ko no du na chi an de fa ba che me se mi mi nye real e man ko la papa anya wo na ba che kan ba se no ye me che da ma ba
5: Eti wo wo ti ba kun ana wo ma no so ti
3: me ah ma je me chese me ho nu
5: ha
3: ana me se ba da kan do go for te mo ma hai
5: aka se na go for hai
3: ma je me ensa no e nya me ensa ba kun e ba ku ya kitchen ani ba se wo ya wali for untu ntem e ya se na ya kitchen e ya tie bi e di ga ba ku bi na dem e wi wi ba me no wa wali untu ntan dan no ma ku
5: eti sa kitchen no ana aka there how many rooms
3: eh ma se nsa miensa no nsa ke mi ta ho mi nu miensa wa se tuba du no ana ke mi ta shim miensa
5: okay
3: chimbe ho ndi shim
5: matias eh eh no wo ma no wo mo ne obai na ti ana wo mo ne wo na ti
3: e ba cho na o mo wo mi ho o me mo na na ti ndi o ba ni wie school no ana o ko na ma na ti twan ke twan ko asu na me se se ni ya ko jma ni bi ya bi ya ni fi ni ko school bi ya ni fi ya ni se ba falo ko ano wa fa no o ko o hono de no mo hono we ni we school no ano wa so so ku di o ma no
5: me ba gina so ma me wa kire dan ni mo so no ti chamber en hall ni mu e na kitchen dan si aba ku bi a wono de ama han wa ji ba ku de ama han mfie mi enu ni de bi em na wo pe
2: e ba cho ni mfie mi e ba cho de akwa ni se me ko ho na me ka che ni se ma kwa ko ha dan ni dan na ma ko han no
5: de bi wa kire mu ho meba mi chen se wo de ba ko no ama wo nyesa
2: atoni en che
5: okay but o de ama wo eh nti de bi na wo pa ka ho
2: na ye en che be ka tan me pere bi na de me ni ema egu na ye en che e nti no
5: sa da no de ama ha ya na wo ni ema na ogun
2: o de ma me no na me ka tra ni se
6: me de ma
7: ah
5: ah ah ah ah ah
6: ah ah ah ah
5: ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah
2: ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah
5: Miensa ne ye de hen so ti chemba e ho mu chemba e ho ye nkan nu se mienu e ye single room e ne kwanya single room self contained chemba e ho e te ba ko what you say e na o se ba ko ka ho e na de ode ama wo no so ye one room e ti se o de miensa ne ma o na e ka chemba e ho na wo ma no chefa we
2: e ba so me ne nkwala no be fa
5: samu
2: e ka chain
5: nti onu nu onu be ma no onu ne wo tena ye no se ye che ni chempa de a At least for the kitchen, they can't. Mm-hmm. Now, what the man had to do, and it's just say, eh, fair enough. Room back on your woman, mano dear. No, bear man, so far, dear, what you know. Anna,
2: Matias, yes, sir.
5: So, Bepin, so, sir.
2: Matias.
5: But then, there was so one, Pamu. I just say,
8: when
5: I'm getting a couple. I said, I hope what's my dear.
8: Oh, my dear, you too.
5: Aha, Matias, say, I come back, say. Wo yiri wo na de so na obetra bi mu a wo ba je no
8: eh o mo da lu mu meni sa meni mi problem na me ya no me kwa ya no de ma mi na ba mi ma je sa ya je se
5: ya se mi bi sa se bi na ma wa je ne se sa ya me se se akwa ba se obeyi odi tu bi se o enye re wo si wa mpam no wa nu ne ho obesa mu sa ka bo mu a wo ba je no
8: Oh me. So no ka so me gbaisa o papa ni mum. Eh o po so pe dia me ko ma pe ni baba pa cho. Ono sa pe ni pam la pa dia papa. Ma me. Me be ma no me na won pa ni me se mo. O jo won tumi kan che no. Ma ma o de bu jan se me na ka jan se sa to bu cho bo le dia. O mo ko pa ma ma ma ni. Na pa ni fe mi. Ma ma bu tumi en se ni. O di ma pa ma ni. O ni wa ne wa na. Ni afo na tra ho ati ho na ma fre mi. Ndi ma ko ta fe me fe ni ma ko ko ma di ba. E so papa ni mu bi o se da bi. Ma me ni mo se da bi. Na me ba na ba ni se. Apa wo ja wa le mu nu a se mo ke woni mu bi wa mi ni mu wo he na wa ko me ko me ko me ko wa o
5: okay me ba ma me mi sa se
8: to pa se no so en ta ho wa me yi
5: me ba ja se e chobo afia o kunu ye e kan ko na na wo de ye won ko fo pi wo mo de de bank ka ma po si fo ko e pe mo e pe wo ma che o mu so ma bi aba bo so e tete wo nu mu wo ma aga mai no kwa wo bo ye no e ma ma pi chiti de it's part of marriage o what you say Enye ni yina ni yeshe debi echili. Enti, for the sake of romanity, bame wanshe danye oboni piye susa. Ebase ekase nene ntine bi ma, ube kwa ana unko.
2: Epa jose yesi ya ono no wawari sati.
5: Oh! Obi inti ya wari asin obi fai. Anya wari asem sa hotu nje e wode enya wo adwuma me se woni ne ma no ne bra wo se wa bre e wo ho e ka ne ade okosa bai wo akwa wo se wo mre mo ba ofro ma medi enti base ye kase ye siesi asem mu a wo besa ne na tena biem ani da bi wo mro wo anya wo he e ye na adwuma en wo boka wo Na we se kwa ne se mu ko court e na judge tie biem na wo nkyere mu nyina ni a yeti bi botugu Minimum evidences. My husband is cheating. He's cheating. And so judge the catcher and say, please, my man, 1 year, go and reset your mind and come back. Nti won ti min kasa wa baka 1000 me wa pati ai o sa ba 1000 ene ye ene afi na miti abura no so sa na mde braga ba se meja no nti se wo do no na so person no ntabi ma mami na me hu de me Only need I task one moon near BBM. Only in time day, hey, sister. Only in time day, only in year, only in share, but be a cram or more to that. Now I'm so to walk. And I was a bit. She ride. It's a young day, Jaw, dear, no sooner than the young and come, woman, say. Me too. Me person who want to be an answer. Now me who the meeting I have bought. Because I'm not answering.
1: ɛna baabi ɛni hɔ ɛfɔ adwo saa o yɛ ni baabi a yɛabɔ ne so ɔyɛ so abɔ fo fi so wɔde wɔyɛ clean mena ɛna wɔde nyame nyame ama yɛ ni bi wɔ hɔ saa o you train it to be yours. Nti mi tie o ɛnyina so ni mu wɔ ha ana ɛnyina so ni ɛmu yɛ mi ha.
0: No,
1: because I do not. I'm only a little bit of a little bit of
2: a little bit of a little bit of a little bit
1: of a little bit of
2: a little bit of a little bit of a little bit of a little bit
1: of
2: a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little enka wonya bibia man odi atani kulo nu nyina odi atani won nyina
3: problem
2: me me si minya ka me ba so mele
3: oh me ka che mama me ba che wa dawo mama wo me
1: aja se
3: ah wo amba che adawo mo me ka che imre bi me me kumin chen kwati o ka che ofra me se wa funda ye aba na wa so che se yan ka bo wa hen kwala na e fa ma ku bi ale makacha ni se omo ni mama ya papa mama ni se bia ma na da ba yisi na maso ndi mo fe bema no na bia ma ni kasa tun permit ko mani en kasa o go dan se o aka o ni kacha papa no
1: o ma me no papa na e ware ma ho
2: me pa
3: cho o ni kacha papa no
2: e ya sa na ti
1: e nti wa na ware wa ware me ba wa na ware wa ware e nti because of 1000 Ghana na o ko dey ka papa tu e nti e wa ni wu so be bo papa mama ni se
2: me pa cho da bi enye sa na ti
1: e nti me se yi masem na no me se ba me won omro wonye bibi bia ehu a ye ya ha ye timi tufu da onye bibi bia ehu a bro so ankoda me nsa no wo sa sesa wo mo asa ko pebe ma ofo na ne na sa ko bobra mo no so so agya ankoda me nsa no ho na wo no so ko ba ba ofo na ko bobra mo timi e kwali esi bebe amudi muti beto a ma me hu wagene for the second time e se abosme ne ko ni prensa ma bi sa o di edika de to so me no
2: na
1: da ni
3: na wo no
1: no ko so no be jane de ne de
3: a I just say awu me pacho anya agro na me
1: di o me tin panyin ko nya so na me di panyin se me oba wo so wa fa no emfie du wo twi ni wanye no wa de e kan nyina wa tene mu akwezi sa fe de ne yam hwehwe no odi ja wo ko ye wase wanu wanu su wani hao se ube jaye wu diye nwa wano ube tina sinu mawe mumano wase ni say
3: awe wadawlu mwa meni nisao
1: ne wadisa mienye ye wahine
3: wama wadawlu mwa meni nisao nisipa wadawlu mwa imi yu nene shia se do wale nabuse ni mbiye ni mbiya sana buse foye bemu namba uti ya wale yasi ibiye niya
1: I say, ono awodru ha no ni nsem o kan e no ebi mu odifo but wono aba idie odifo de ebeka akere no ba bi odibe me ebeka akere no enti wo ye bema misra wo me ma wo ena nkosi akere nyumre ebe ye hia ma me nte wo nka na menye mo epa bi fi wo na ye wese ebetimi ni na busua no opapa ni o ma me nso akasa na ye nka mumum na mo nhwe moma no
3: awo me wadawo
1: me
3: mba na ko tia sia ka me yele ho de na mba na woni mba na ko tia sia
1: ka me yele ho de na to da ye chichire kai we ya fa wo
3: mama
1: se wa nyu ho de na ye de wo ho akofo bi ohu ni na anu ya akwakwe ni mo de all because of say o de ka oba me ntia sia na me mpere na me se me mpere obi je
5: dan a wugi nya de a wetiri ne mienu ne ne yire ya tena jisa wode ma han didi hu sa ajanti what ya say say the kitchen ne beka ne ho
3: aw mo ni problem e dan ya fa ko ba bia aw mo fa mo fa
5: yo ana me dan so why
3: mbaka ma mate dan ma
5: mate ya nyiri ni pa bebre de metimi anu ma ne
3: mbaka ma mate
5: yo me dan say o hin ka say
7: ai ma pia nya me nyira Mamma, I atwa nonsense can five. Prophet Anthony
5: Joe.
7: In a camp, no Prophet Anthony Joe. I salute you. Naima.
5: Aja.
7: Oba Ima.
5: Aja.
7: Oima Benua.
5: Papa.
7: Oima B.
5: Oh, what?
7: Me can't see B.
5: Yo, Kasa.
7: Mammy, kwa Mamenka.
5: Oda Kasa, na you work away.
7: Naima, me know who ye pa.
5: Adentia.
7: Me crab butu. Naima, eba tu ya papa no afi ne ehu di ntia yesi no wu ntem. Misi uja mini. Ni wo fa uja na yere. Mina na uja na yere. Na ama saade no naima mani da ho. Ni wu nya me yere da. Ubi ba kase so wu die. Ubi ni go bewu aja bi. But there are symptoms if you awake me ma. I just say, ma salute you no. O wale mami yanka meka chense inchi ube u.
5: Ade njia?
7: Thank you. Mami nye marriage material. Mami we.
5: Okay, pause meba. Meba. Oh. Etona mbo mani chwa ya atse.
7: Mami nka sasa.
5: Kwa ya kawamene. Kawamene.
7: Thank you. Naima.
5: Kame ya diye diya ebe fiza wa. Oso mpe. Kwa.
7: Oba abe siya. Oni behema te. Oni ya diya ne. Ama behema no wuni bi. Ade ajune ne wotirim ajan wa ya de e me no bi ye mistake me bre de do ye mfa do ware o ye de mra ne ware o de do ware o wuntem
5: me basi se na producer kai me se se mkwa homa no so ba
7: of
5: 80 fa 1 minute ni so so ya na me pese obehwe ni nyina bu ho ansa
7: se ntse ka ma chichiri bodde ana me bam
5: e u ba kake ba no no
7: ma ni ase nipa ne hu ye me mo gbo pa ne me hu
5: owe
7: ani me nya ba ma we
5: Ale wa ere.
7: O bi san a tangible question bi. Na me ni ma sem tie ni ma sem hwo. O bi san so fo nua ba no so. O se pe em so na to money di. O ba na to money di. Ye di nyoku ba ma e fa ya o musei. O tumi nka bi bi njira o nua ba. O bi se mi nua ba aware e san aware o ba e we no ba ma de 100 di o tutu tumi wale. Ba ma we onya ba ma se bi mpo di asa ye jan ne ma ne ko. Oya ba ma tin tin je ba ka cho se danu eni ka thank you chao
5: me ba
7: na wo un ba ma
5: me se me ba
7: so
5: me
7: fo mi nua ba no so we sete na e religious elite your course
5: na dey enti na me se me ba yo
7: sete na case sa wa mo nua ba no da mo we wa mo nua ba
5: sete na dey
7: ridiculous
5: ah
7: ridiculous
5: ah
7: a ridiculous case
5: adia adia
7: case at ese case
5: eh
7: ridiculous se bronica e ridiculous
5: na be aja me ba ole manen kala me mo ayu ana
7: tio obwa ni nua ba we ya nka nu sei
5: me se me ba mi ni me ye di am se me ba
7: mate
5: e ba direct say it's problem yam fam finche ho mra ya na what is so what's happening is 0540 448747 obetimi de wadwe afa honum dia mame mame mra homa no so 0322 0835 81 82 83 0322 0835 81 82 83 mo na mo ye be hwa de fo a mo gu park no so sei na eh tournament na eko
9: mame hwa wadwene kuma
5: sen ka ho ye nkwa chiri kakra ye ba na ya be kuma
9: Kumasi for the next time, see you.
5: Means it's him, Menemoa,
9: and China was to do, and China will you look upon who are about everything. So, you know, much you know,
5: mosquito,
9: mosquito, the word that's wrong with you. Mama, mammy, the moment to who your papa, papa, on pet at the papa and family, send the man, that's it, said papa, said the Nakupon Kanakumanakasa or Kasa, you know. One minute, man, I'm not sure, mammy, ni mani bwa sisa ifri mami abrentye ya wadi mami ya ti midi se oto ufuto mana nopa ni wadi na sebi sebi wadi ni nisabwa ni yem si mimi yaba wa yade mimi yaba ee chio obi bema asusei wanene na uinsinu oma na sebi sebi awaliyan okono afutuwa bende mpenifuwa mutina kunyerimu omudema ano afutuwa bende ano omudema mami ya mami di kwa awalia ene wabe tuwe fidika kerekewe uso shabema nungo yenyami ni papa nyanke yemi ni hospital on meka chio pense minu ni shi che fauli si tia odi si dani bi sabra na minuse mejapa diye yame madia semi wo ni tiasio mejapa diye yame madia na ibu oha emane ya mame kwa mimi abema na otu waka sebi wasi mimi shi enye wali yeti nye
5: deyi na mama munchi mosabi shina yeti enti ya
9: mu
10: Any of the good men, I didn't know him. I have never. I mean, I said in prayer, so it will be a betrayal. I'm a prayer, Papa, because we are the quality crown, because we're county case. So we are so we want the canals, we are
9: Hello. Here me may your banning you 2 p.m. because I free as Antiman for me never. Hello?
5: Me bacho, yanko, me do.
9: Ah, okay. Me never. We are sitting behind at 2 p.m. Me come at him. Me say, we di can't quarter. Na, we need be more. Oh, obey. And some of my question, Martina, here, me meeting here, or did you know about, or say, why are they? Care, on said Berman, they can be a bar, Berman, Obiabo Berman, or say, of a day, a dying, or so on for man, mamma, okay, kitchen, or so on for man, a duty, Mr. Berman, or how do you know, you're your man, you're best for them. Care, in Shiraji, the Kitchen, or no, and yes, I would ask some question now, so I, Yakoka, ask a mamma, who cry, who's asking now, what they call no, who did them? And yes, if you are for one for seven inches for Adan and Amao, Debbie, yes, Ramo. I said, now they're going to be serious. You will say, yes, serious. Then my children are by. Get a check of them and uncle and Kawasan. Ah, give me a man, I am on Tomobo. My main church and man, and I can show a person.
5: Okay, young Queen, hello.
11: Hello.
5: Medafu di baby of Rezi.
11: I did a long line, the way back at Tamasum.
5: Yo, young Tio, middle.
11: Ah, mama, Robano, look up an arm one of Wamano. Say, reason who did not set up a pet down there, and the guys also see your crown, Pamono, meaning than the Ache. Say, who could the county, who see Akofa Bema, who flan, Bema, or Kofa, is here, and we send mammies or Walana, why no idea, and I wonder a necker. Why, mama, Medassi?
5: You, Miss Medassi, Nicolasi, Manuel, huh? Oh, hello?
12: Hello?
5: Medafu Pacho, would you baby of Refi?
12: Pacho make us free eligo. Na we been to me dimidin be see kakra. But the men so I can't see me near ban we say. On shani who ye ewo the all ye no because oba be any wa said when you kumbe bora a do say now bebe at them now do you kum after you said well kuma be and a ye wunya be manisa obedia to mana. Enti di oye no onhwe ni ye na nyo bia na de sagro no edidi no because u de sa de ba na che se u se o mane se that o mana bra bon se onu abema no to no onhwe bi no bidibi ye na enye ni nua ba ni de nti won hwe ni ye me da se pa
2: yo me so me da se hello
5: awa ni die me ti se wu tie tv no a na makoma ya me ya fi se bre no ko hello
13: me de ye
5: opi
13: tum bien kamo
5: en ka won so papa
13: na se mi teme gina botime ka che no
5: ayo ka
13: che be man wati wono te ko be a give ni tik I'm telling you che I wanna call you no wo se e na mo ka se ai wo je na ko fo ba finish ji obi ye no wadi obe mi ansa fo won no e finish o ko be man ji ya be man ji no wadi ntem so bi so wo man wadi mo fo mi na hom 18 years e finish ji wanyo won wadi no wo be mo be man no unu mi ansa ketike I'm telling you unu ya ba no ha no na be se be strep ba le to me pa le cho wo no onye ma ne ma no anya sa ti bi ma bi ko bu wa ri ni ro na ne ti ko tu no e na ngaji dan no because you know abi ke ba ni sen u ne so ho fan na ti me so di e chiri on so ni ya sen ti no o ka so ngu e fere se e ka hu wa pa no wo don ka jo fere ko fa be ba kwa du tu be ti u di wa chi ro du mo bo wa ti ro du mo bo o be ke dan ma nu ya ba me bo wa wo ri ni bi e dan se no wa ti ye e wo ni tu tu se ka ma
5: ye na mo kwa so me wa ha me fo bi abi mo mate
14: Hello.
5: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
14: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
5: Hello. Hello.
14: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
5: Pastor.
14: I want to move the booty of society in the strength for
5: her. From to show my wish when what kind of Casabona had it. Casabona,
7: yes, I'm
5: worried. Oh, Kabaka,
7: Winchin,
0: Winchin.
5: Hello, Madame Fudina, the other thing. And now the idea shall swing. Nyankopo on the demetia. I adum ni mo bohu ne kwa mem because there was so much here men. Hello. Hello.
15: Hello.
5: Me na fudi me bi afrefi.
15: Ah me pa cho me fudi barakasi
5: yo. Barakasi yo yenti o papa.
15: Oba no ara di akra ni ni ya be ma no.
5: Hello.
15: Mi bu sa me sister ne se sisi e de okunu no aye no a enu ti ode agufu ode kwa sisi e wa fa be ma foforo no anache bema fufo no so no so ye saa obegya me ho akọ anase obeye den na so ke ye hwa nka mimi abema no nka wa abotre na enam se bufu ba enti wa matiti bema no so akọ akọ fo bufu fo no no so obi akọ akọ fo bufu fo afianta wo pray japade no mu ni nyame nya adwuma
5: na da se fa last one na me nko hello

0: ano wa bi ano wa trodi so o beti no ma bi
1: business kwa no person no
0: business business bi o wa bi ye bi to ba o bi mu
1: eh me de na anche me sori e bre na so number na ye 0244 766 9770 0244 766 9770 0204 0880 0878 0204 0880 0878 ono ko se papa mra bonin ko chi e to de bia de nyangopon pe eno ye emfa nsho bi se nipa ne be fu amra papa mabu akoba enhwe nanse emra ba se ka mo e ka nyangopon asem me producer atwa bre me bisa okra nkonti ase e me ho se e de akop parliament ajatu asofo ndo bre e wo movie wo hu ni sen se de se ka ni si wo de o tu pitch be ko de a me ni wa drink che wa da ma o de o de fu do nnum na kan
0: I'm not with the other data. If I say a jiggy, a muguya, now I'm 5 years to my view. The jiggy said, when Penny Mama and the person or can she, and I was on the edge. But, you know, I'm with the core parliament. Maybe I'm not with the government, but I'm not with the man. One of the test asked me. Na ebi ankyekyere mu no ọmọ ntima ankyekyere nipa bi ẹnu asa kodwu ya di akọ parliament ya gye atum parliament before so mbagye lọ atum na yẹn kyerekyere nkurufo nipa na ẹhyẹ mmara de ma ọmọ nti akọma akọ sẹ asọfo no bu afu paa sẹ ebi aban no pẹ sẹ osi ọmọ kwan. Mo nka nyam so tina no mo bi te bete se president be chechiri mi se nyasa na chere na de o chere de se utaka nu na kanyam so ma na ka nu tua so si mu jaka mi nim fri te te se ba se akase mu eno na ni pa bom dodo nti obi e ko preach
1: o ka osa
0: o sa ba o ni ko preach nti e o station anya ma no preach a eya ma wi a bi preacher abas n betu a ebe finish sec ebe trasaka na edinu hu batisa achimota no sabe na kwa nu mu bai na wajina no wasi e baso a edinu so achimota wo preacher na do be si
1: no no so aba back
0: no so aba back enu de e spirit tin you know so na etie maintain say ka mu ye prichi ka na kofi ase mu bi o nte sa example e bi nu so to draw na aban adwene ne se se ya ye de da ana o prichi be ye de nte drava no concentration be na na mi nu mi sheda ma jiri sheda en en en ti ba na sa fi se kwasi bu nu o ye kai waye tape a ebo mu a ebo room tim ka ro ko nyina ro obo ni nyum ko enu en creative nuisance ma driver mfa ka ko riase makaka a che se won kwa driver no bi an ka sa ho nte hwe ya wo be da nti wa bo se wa da na de ka no ko riase nti ni pe bi ka sa ko ma o kanya ni sa bi no se ka nyanya botre se o preacher the makana yasana ebema daba zu concentration ndesa nyasa nka kwasi bo ni fa tape moka no memorium e ade kro na de de no e bi kwa mpo de tv bo boka no mu a e kwa nkrofo e hwe ya kwa pin ba bi on bedu ndi a debate a little bit debate but me ni age se do mon panyi mama wesi aba out to abeka se when cz se ma yenka nyam se wo ka do no se ka lu tu a en ma yenka ye be fa sa se de ka lu tu a yenka nyam se na mu wa de bi a obu yisu ye na aba asofo no bo fu se